0: gagawin mo sa mat?
1: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
0: yun lang.

0: Hotel Room Service by Pitbull. Only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, still here, my DJ Max. Till the hour of 12, noon po tayo magkakasama-sama. Huwag walang iwanan, hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Ayan ang paulit-ulit nating sinasabi para sa mga iniwan dyan. Ay, hindi kayo magsisi sa huli, di ba? Anyways, kanina, meron tayong mga viewers and listeners dito sa ating pag-ere. Mga estudyanteng makukulit eh, no? Yeah, our text line still goes at 0935-810-8217. At nakaka-pressure lang na may mga estudyante tayo dito na kumakaway-kaway sa atin ngayon, di ba? Yeah, and our question of the day goes this way. Paano kaya malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Ito'y paglalabas ng hinanakit ko doon sa kinainan ko kahapon. Ganun pa lang pakiramdam kapag kumain ka ng medyo panis na or medyo maasim na yung ulam. Medyo masakit ang tiyan pero wala kang magawa kasi walang malapit na CR. Again, paano kaya malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Big shoutout sa mga estudyante natin dyan ngayon na nagme-merienda. Na parang kaaga nyo naman mag-merienda, guys. Magdala naman sana kayo ng merienda dito, hindi yung puro silip at kaway lang. Puro kaway-kaway lang kayo dyan eh. Parang ano lang, yung puro amba, walang bitaw. Ganun ba? Again, paano malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Masyado kong dinamdam yung hinanakit ko kahapon. Ay, big shoutout po pala sa mga nakasama natin sa night market kagabi. Mga nakakilala sa atin. Nakalain mo, nakikilala pa pala ako. Kaya like and follow nyo na rin po ang aking official Facebook page. That's DJ Max. Kasi may lumapit. Ikaw po ba to? A message from Roseanne Flores says here, yung di mo lang nakain DJ ng 2 hours, panis na kaagad. Ibig sabihin yan, kahapon pa yan, ininit lang. Malamang sa malamang ininit nga yun eh, no? Parang ang bilis na itong mga to. A big shout out yun na, di ko makita yung pangalan. Ang dilim ng mga pangalan nyo, guys. Sino to? Wait lang, di ko makita yung ano eh. Yan, di natin makakita yung pangalan. Big shoutout, guys! Di ko makita yung mga pangalan ninyo. Pwede pasulat na lang. Yan, kasi hindi natin mabasa yung pangalan nila, guys. From Entrina Melina, aga-aga pa pero paubos na. Literal nakahapon pa pero ininit lang. Gano, sa bagay, minamadaling ano eh. No? Minamadaling ibenta, kumbaga. Yun yun. Parang may makukulit DJ sa background mo. May mga estudyante po kasi makukulit na nakikinig sa atin ngayon. Ito yung sabi ko, eh. Mukha akong ano, nasa Zoom. Na bigla-bigla na lang ano, may mga ano, dumarating. But I'm loving that vibe. Pag nasa unahan, ginagamitan dapat kasi ng FIFO DJ from Jamie Sebastian. Kaya nga, di ba? First in, first out. O kaya yung mga mabilis mapanis, eh, dapat, ano eh, binababaan yung presyo, gano'n. Nandyan po ba si DJ No Name? Wala po. Busy si DJ No Name sa pag-ano ng kanyang, ano, ng kanyang program. A big shoutout to Colleen Manzano and Glare Caramancio na social. Ang social naman nung pangalan, nung apelyedo. Caramancio. Diba? Parang tadda doon na puro mansion, gano'n. Ako, ano daw pa shout out, guy? Kanino? A big shout out to Aleya Santiago and... Sino na to?
1: Mayor Bello.
0: Ayun, diba may nangungulit sa live natin ngayon? Hindi natin mabasa yung pangalan eh. Baka pwedeng pasulat na lang yung mga pangalan na mabasa. A big shout out to Grade 8 Diamond na nangungulit sa ating live ngayon. Francis, tama ba? Anong pangalan nito? Ah, Prince! Ayan, a big shout out to Prince Tabilin, ayun. Ang kukulit! Ganun pala yung pakiramdam na kapag live ka, di mo mapigilan. Ano? Good morning, sir, from It's Me, Leth. A big shout out to Leth. Sabi dito ni Joanne Jirai, di mo panginunguya pero durug na. Halatang ano talaga, ininit na lang yung ulam eh. A big shoutout din sa mga former students ko na nanunood ngayon sa live. Mga former students ko dyan sa may kabilang school noon. May nanunood sa atin na dating DJ. Hindi pala, kasamahan kong DJ noon sa kabilang stasyon. Grade 8 Diamond. Saan ba yung room ng Grade 8 Diamond? Ng ano nga, mabomba. Mabomba ng pagmamahal. Ayan. Mahirap yung ganyan na ano, makasuhan tayo. Our text line still goes at 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That's DJ Max. Our question of the day, paano mo malalaman na kung kahapon pa yung ulam sa karinderya? Opo, dinadamdam ko. Sir, watching from Sagana. Uy! Big shoutout sa nunood sa atin ngayon dyan po sa may Sagana, Santiago. And a big shoutout sa 70 million viewers natin. Natanggal ko tuloy yung shades ko ng D oras eh, no? Dapat eh, dapat ano? Ano bang dapat gawin dito sa mundo na to? Parang masyado na ako man. Parang si Papa Dudot si Sir ah. Ganon, kaboses ko si Papa Dudot. Ako kulit ng mga bata dito. Asan na ba merienda? Wala bang ano dyan, pamerienda? Sa tumatawag po sa ating text line, kaya nga siya tinawag na text line, para mag-text, hindi para tumawag. Mangulit yarn? Hindi ba pwedeng ano, mag-text na lang? Sir Fidel, pa-shoutout naman kami here sa Jones. From Sir JM. A big shoutout po kay Sir JM na nanonood sa ating ngayon dyan po sa my Jones Isabella. And a big shoutout po sa 1.5 million likers natin ngayon. Pa-shoutout sir, watching from Balintocatoc, Santiago City. A big shoutout po sa viewer natin from Balintocatoc, Santiago City. Parang ano ah, parang karamihan ng ano, nanonood sa akin ngayon para makakilala ko. Gusto ko yung mga di ko kakilala. Yung mga galing sa ibang bansa, gano'n. Habibi, gano'n. When it's a bit sour, it's already sour. In short, kapag maasim na dahil panis na, sabi ni Lynn Jubilin. Jubilin pala? Binabaligtad kasi ang pangalan. Ano-ano niyan? Anong thought process ang binabaligtad ng pangalan? I-shoutout mo kaya, DJ, yung pangalan ng karinderyang kinainan mo? No. Although ano naman, sinabi nila na, sir, ano na, pasensya na po, kahapon pa po pala yan. Umingi naman sila ng konting paumanhin. Konti lang, mga 7%. Hindi kasi alam nila na, ano, na panis na, na ano, na-display lang daw ng di oras. Hindi daw nila napansin na na-display pa pala or nainit pa nung kusinero nila. Kaya, forgiven. At the same time, bumawi naman sila, nagbigay sila ng dagdag na ulam. Yeah. Ensinyan ako dati, sir, nakikita kita noon. Saan mo ako nakikita? Sa parking lot, sa karinderya, sa 7-Eleven, sa Chubbs. Sa Chubbs? Alatang ano eh, no, mahilig. Sa BEC po. Ah, BEC. College or senior high school? Junior high school or elementary? Ito na naman yung mga makukulit na ano eh. Magsipasok na nga kayo. Anong oras ba iriring ang bell na yan para magsipasok naman na itong mga to? Sa nagsasabing kaboses ko si Papa Dudut, eh, dudutin na kita eh. Sabi ni Doc Reynald, kaboses ko si Katon Ying. Yung isa naman, kaboses ko daw yung isang DJ dun sa ano, kabila. Yung isa naman, si Papa Dudut. Yung iba naman, sinasabi, ewan ko ba? Teacher ko po si Ma'am Amina last year STEM G po. Uy, Amina makatanong. Ang teacher natin puro tanong na lang, walang ibang ginawa kundi magtanong eh, no? Si Katon Ying. Sabi nga, sabi ni Doc Reynald, gaboses ko daw si Katon Ying. So hindi pala ako pang FM radio station, dapat pang AM ako. Komentaryo kumbaga. Sa mga korap na politiko dyan, mga ganun dapat ang binabanata na. Sir, sabi mo, kalbo siya. Ha? Sino sinabihan kong kalbo? Si Amina, hindi kasi, niloloko ko siya noon na bakit naka-cover kasi ng husto? Hindi ba pwedeng pakita kahit konting buhok lang? Siguro kalbo ka, kako lang sa kanya. Ikaw ha, Jane? Anong pangalan nito? Nang ma-report nga kita dyan. Sabi ni Recio L. Pam, yung adobong manok sinasahog pa sa pansit bihon na puro toyo. Yan, ah, di ba? Minamadaling iano yan eh. Pero hindi ah, di ba matagal mapanis ang adobo kasi toyo yan. Ah, don't know ha. Ang alam ko pag toyo yata matagal mapanis. Yun yung pagkakaalam ko. Pero kung ano, edi sige, mabilis mapanis pala. Anyway, let's get back to the music. Shout out from US po, University State. Galing. I've got here a song from Teo Cruz with a song called Dynamite, back to back with the Black Eyed Peas. The time, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max.

That was Bob Lee by Colby Kyle. Only here at Still Here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. We're down here with the Greatest Love Song Program till the hour of 11. Then later on, we'll transition with the Lunch Break Show. Papatunay na makakasama ninyo ako hanggang inyong pananghalian. Mahaba-habang oras na ating pagsasamahin. Nabig shoutout to LJ, says you're on the way. On the way na rito? Harapos pagkain yan? Our question of the day, since may sama nga ako ng loob sa karindir yung kinainan, paano mo malalaman, paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Again, paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Shout out, yeah, from Quezon. Quezon where? San? Quezon Isabela, Quezon San Isidro Isabela, saan banda yan? Kapag may bubbles na yung ulam, sabi dito ni Kevin. Grabe naman pala. Nalagyan na yung nalagyan ng, or umano na umangat yung sebo. Quezon San Isidro. Uy, baka kilala kita. Parehas tayong taga Quezon San Isidro. Ah. From Texter 4971 says here, heaven knows po, pa-request po DJ Max. Good morning. We'll be playing that soon. Pakiabangan na lang Texter 4971. At least may papangako kasi may pa-play natin yan ngayon. May bubbles na yung ulam. Natalisigan lang, gano'n, ng Joy. May promote pa yung Joy dishwashing liquid. Ano. Kapag may munggo pa rin kahit Sabado na, bakit? Pa-request po DJ Awit ng Lupa. Paano dito ka, Benz? Trabaho ka. Si Raul talaga to si Benz. Awit ng Lupa ba? Mamaya, actually, dinownload ko yan sa console ngayon. Naalala ko kasi yung caravan sa Tugigaraw kada naririnig ko yung Awit ng Lupa. Diba? Mamaya, i-play natin yan, Awit ng Lupa. Ikaw po yung nag-guest speaker sa MLQ nun quiz. Totoo ba? Hindi ko matandaan yan. Shout out kay Kuya! Ang dilim eh, di ko man, Marjun. Marjun Agustin. Ayun, napaka-pogi eh. Kakaiba talaga to si Sir. Tagay na, Sir, tagay na. Saka ako ginaganahang magtrabaho, DJ, pag naririnig ko yan. Oh, ito yung mantra ng Team Caravan, yung Awit ng Lupa. Kahit ako din eh, kaya ka nga dinownload ko yung kanta na yun dito. Ang lakas makapag-boost ng energy, yung Awit ng Lupa. Diba yung Sayaw Tibalitok ng Alicia Isabella. Ganda niya na, nung step nila, tsaka nung kanta. Nag-trending talaga sila dahil dyan. Diba, nakilala yung, yun? Basta may balitok yun, nakalimutan ko na naman. Bakit John Ray kapag may munggo pa rin sa Sabado? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ininit lang yung mga pagkain. Ganun ba yun? Kapag may munggo pa rin sa Sabado, hindi ba pwedeng nagluto lang ulit yung kusinero? Pagpanay, CR ka na after mo kumain. Eto ang legit. Yun nga yung nararamdaman ko kahapon. Parang kaya kong kumukulo yung chan ko. Okay naman siya. Tapos hindi ko naman directly na naramdaman or na-experience agad. DJ, taga saan ka? Same, bawa kasi tayo. Totoo ba, Daddy Tantan? Taga po ako? Ang father ko po nag-originate talaga sa Tumawini, Isabela. Although born and raised from Reyna Mercedes, then may mga kamag-anak kami from Cabagan, Isabela. Ngayon po nagre-reside ako sa Santiago. Di ba wala dun sa nasabi kong mga lugar? Dito po ako sa Santiago City, pero yun nga, yung father ko from Tumawini, dyan po sa may Balug. Sir, saan ka? Sabi ni LJ. Andito ako sa booth. Kung magdadala ka ng pagkain, LJ, hindi ko makita yung naka-live pa ako. Pakisuyo mo na lang dyan sa mga andyan ka sa labas? Wait lang, naka-live pa nga ako. Paano mo na lang? Pakisuyo mo na lang dyan. Baka pwedeng paabot na lang po. Gala. Kailangan pa ba natin mag-picture? Ikaw naman? Baka pag ayuda ay ayuda. Sir, pag onti lang ang taong kumakain. Ay, yun lang. Kapag kukunti ang taong.
LJ. Andyan nga sa may gate. San ka banda? Sa likod, sa side. Nakikita mo ba yung Chevrolet na itim dyan? Pakisuyo mo na harap. Ay, dun sa may parking lot ka. Pasok ka sa may parking lot, kapatid. Ikaw talaga. Andyan yun. Tapos may makikita kang ano. Kasi sa likod yung ano, yung entrance talaga. Iikot. Kasi ano nga, under construction yung building dyan sa harapan. Si LJ parang di nagtitingking. Nakadikotse pero di marunong mag-think ba. Nakikita ka bang umaano dyan sa harapan? Under construction nga eh. Sir, pag onti lang tong saan ko iaabot? Sa ano, basta may makikita kang tao sa likod, tapos yun na. Pakisuyo lang po kay DJ Max. Ako po yung may utang sa kanya, utang ng loob. Ganun. Utang na battery na ever ready. Shout out kay LJ, lika na, dito na ako sa Chevy mo eh. Andun, malapit ka na eh, malapit ka na. Doon ka na sa may gate, naka-live pa nga ako. Eto nakikipag-uusap habang naka-live. Parang ano, parang di nag-aral ng research ng grade 12 siya. Product mo ng ano ha. Your daily listener DJ Max from Ilagan City. Shout out RFC Gas Lulutan Branch. Uy. Big shout out po sa listeners natin dyan sa Ilagan City, RFC Gas Lulutan Branch. Andyan ako nung ano eh, nung Sunday sa mani ano po. Iwan ko na dito sa sakyan. Si Raul talaga. Hindi, meron dito yung drop off point, yung may tent sa may gate, malapit ba. Kung nalagpasan mo yung Chevy ko, ay, umikot ka ba? Ay, ayun, may nagpapa-shoutout. Shoutout, Marcelino Bakay na nagtatrabaho sa construction site. Oy, Sir Marcelino! Napakasipag naman pala! Sino po ba to? Si Sir Marcelino? Kakaiba naman pala. Alam mo, sa totoo lang, yung mga ano, mas batak pa tong mga ano eh. Mas batak pa yung mga construction worker kaysa sa mga nagji-gym. Natry ko makipaglaro ng basketball dito sa mga to. Mas sumakit pa yung katawan ko, nanonood lang. Sir Marcelino Bakay! Iba talaga ang napakalakas eh. Demanding ka, labas. Sabay. LJ, naka-live nga ni, di ba? Alam mo naman, trabaho, trabaho. Ikaw naman, di mo naman dinatiming eh. Wait lang, maya. Pag onti lang daw ang kumakain sa karinderya, siguro may record na yun kapag gano'n. May record na yun na, anong tawag dito, na gano'n ng panis, na pagkain, gano'n. Okay na, sabi ni LJ. Anong okay na? Nasa na yung chowking na yun? Mamaya, kape lang pala yan, hindi chowking ha. Ikaw, LJ, pinagbibibiro mo ako ha. Uy, eto na yata. SB naman yata to. Starbucks, hindi naman Chowking. Napaka-social talaga. Marami salamat kapatid na LJ sa pagpapaabot ng pagkain. Sineryoso talaga yung pagpapadala. Ay, Chowking nga talaga. Thank you, sir. Sa mga listeners natin dyan, may nagpadala na po. Sino susunod na magpapadala? Ang magpapadala, siswertihin sa exam nila ngayon. Ang hindi magpapadala, mamalasin yan. At the same time, maraming salamat kapatid na LJ. Kalahin mo yun, nabudol ko to. Huwag kang mag-alala kapag nagkaroon ka ng problema sa research mo, akong bahala sa'yo. Let's get back to the music mga kapatid. I've got here a song from Akon with a song called Lonely. Back to back with Shaggy's Angel. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name is DJ Max.

That was Michael Learns to Rock with his song called 25 Minutes, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. With yours truly, of course, mine's DJ Max. Actually, that song was paired with a song from Rick Price with a song called Heaven Knows. 9:43 on the clock. That is our Philippine Standard Time for those of you guys na hindi pa rin nakasynchronize yung mga oras nila sa tamang oras. Yan po ang ating oras. 9:43. August 5 is our date today. Para sa mga di na alam ko anong petsa sa kalendaryo. Sa mga may utang dyan, magbayad na kayo. Baka due date nyo ngayon, di ba? At least pinaalalahanan kita. A big shout out again to LJ for bringing this chowking dito sa ating station ngayon. Thank you sa pagkain, brother. Ay, baka talaga. Sana meron ba tayong mabudol dyan ano, na magpaabot din ng pagkain. Pero wag today. Bukas naman na. One at a time. Kasi baka di kumakain lahat. Sayang lang. Mapanis. Magaya dun sa topic of the day natin na paano mo malalaman... Paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Again, paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Eh kung sa tingin mo, may alam ka dyan, may ideya ka para naman na, ang tawag dito, mabalaan natin yung mga listeners natin. Padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Pakilike and follow nyo na rin po yan. Eh. Nag-demand. Nag-kidding aside. Totong ha, pakilike and follow nyo naman. Nang maging aware din kayo sa buhay ko, diba? Di yung puro kinig-kinig lang. Support ang tunay, kumbaga. And I guess our Tapsians are having their break time. Pero parang nag-ring na yung bell. At hindi pa kayo bumabalik, ha? Balik na nga kayo sa mga classrooms ninyo. Sayang ang oras na naman may natututunan. Dead off. Break time. Siyempre kailangan na rin naman ng kumain. Ano? Kapag pink na yung hotdog sa menudo from June. Yun naman pala. Pink na hotdog, ibig sabihin masyado nang nababad ng matagal sa ano. Sa mantika, gano'n. No? Kaya sa sabaw. Nag-pink na, ano? Maya-maya may amag na yan. Big shout out sa mga kasumahan natin sa industriya ng radyo na nakikinig sa atin ngayon. Bakit nandito na naman kayo? Ako na naman ang tampulan ng inyong pinapakinggan. Ako na naman ang pinapakinggan ninyo mga kapatid. Sir, pa shout out nga po kay Lionel Quebral. Tama po ba yung pronunciation ko ng last name? Big shout out to Lionel Quebral. Or yung first name, mali yung pronunciation ko. Lionel or Lionel. Ah, tama. Okay. Lionel Quebral from Fangs. Lupit ng pangalan eh, no? Fangs. Saka naman palang pangil. Amoy bagang. Bagang! Eh. JB Suarez. Medyo mainit na dito. Kailangan ko nang buksan yung aircon mayaman. Pag pink na yung hotdog sa minudo. Sabi nga ni Queenie kanina, pagpanay CR ka na after mo kumain. Kahapon hindi ko naramdaman yan na CR after. Kumbaga ano, 2 hours after kumakain yung pagkain. Kasi nung ano, nung nakain ko na, naubos na yung isang ulam, ganyan. Sa alam ako sinabihan na ano, nagulat kasi ako, yung mukha nung nag-serve, parang nasya-shock sa akin. Na, sir, nalasahan niyo po ba? Sabi sa akin. Medyo maasim ati, kaya kung di na lang ako nagreklamo. Kasi ako yung tipo ng tao na ano, ayokong dinadaan sa init ng ulo, o kaya yung nakikipagdiskusyon, eh kung ano yung hinain mo yun na, di pag may nangyari sa akin, bahala na lang yung Diyos sa'yo. Hindi naman pala ako ano, mareklamo. Hindi ako mareklamo. Eh yun, biglang sabi, sir, pasensya na po, kahapon pa kasi yan. Eh, hindi ko nasabihan yung ano ko, yung server ko, sabi sa akin. Yung may-ari mismo yung nag-assist pa sa akin. Only to find out, kahapon pa pala yun, at the same time, eh, maasim-asim na nga. Yun, binawi. Tapos sabi, libre na yung pagkain, binigyan ako ng panibagong ulam at kanin. Until such time, wala akong binayaran. Then, pagdating dito sa station, sa booth, 2 hours after kung malamutak yung mga pagkain na yun, ayun! Medyo sumipa sa ano ko, sa large intestine ko na we're here, kumbaga parang ganun eh.
Oy, may nakikinig sa atin ang ating pamilya. Big shout out sa aking kuya at ate. Kay Kuya JB Bacani at kay Ate Fedelin Bacani, kay Ate Nene. Kasama ko mga pamangkin mo at ate mo, biyahe kami. Ha? Big shout out sa aking mga pamangkin na Freak si Gian na uy, napakatalinong bata niya. Galingan mo ha. Tandaan mo, walang bawang aanga-angan. parang lolo mo naman na. O parang ako si Papa tuloy sa mga oras na ito. Pag buhay lang si lolo mo, pag andito yun, ako sasabihan niya. Proud na proud yun sa'yo. Kung gaano naging ka-proud yun sa mga anak niya na matatali. Ganon din yung sasabihin nun sa'yo. At sa kanya mga kapatid, si Atalia Jam at Amara J. Napaka-social ng mga pangal. Napaka-golden. Sila po'y nakikinig sa atin ngayon sa kanilang Nissan Navara na kulay puti. Pag may nakakasalubong po kayo dyang Nissan Navara na kulay puti, pakitagis nga ng konti. Mukhang on the way yata. I believe si Freaks ay nag-aaral sa Tugega raw at accountancy ang kanyang kinukuha. Nakita ko kasi yung kanyang mga stories. Accountancy, galingan mo kapatid ha. Galingan mo pamangkin. Sa'yo umaasa ang mga korap na ano dyan. Mga korap na may mga tinatagong kababalaghan ng negosyo. Pa-shoutout po kay Don Manalo. Uy, Don Manalo. Para may kakilala rin akong Don na isa. Don Manalo. Ayan, na big shoutout po pagbati mula kay Alexi. Uy, may nakikinig rin sa atin na ano, ha, isa pang DJ. Uy, tambayan ng mga to. Big shoutout. Sabi rito, good morning DJ Max. Listening kami dito sa canteen. Pa-shoutout sa mga non-teaching staff ng Rizal National High School, if I'm not mistaken. Pagbati ito mula kay DJ Cuber. Ma'am Ken, Ma'am Normelia, Ma'am Badet, Ma'am Janet, Ma'am Fredelin. Ay, wag na daw siya. Sorry, late ko nabasa yung dulo. Sorry, DJ Cuber. Happy listening. Diyan po sa may Rizal National High School. Ayan. DJ, wala ka nang balak magturo. Sa ngayon, wala. Sa ganitong kalalaan na sitwasyon ng edukasyon, sa ganitong kalalang dinaranas ng sistema ng edukasyon at mga estudyante matitigas ang ulo, tila bagay ang hirap na makipagsabayan sa totoo lang. Dito na lang tayo sa radyo, habang nagninegosyo, at least gumagalaw, one at a time. Paulit daw! Si DJ Cuber naman, julit-julit. Ayan, na big shoutout po sa mga non-teaching staff ng Rizal National High School kay Ma'am Ken, Ma'am Normelia, Ma'am Badet, Ma'am Janet, and Ma'am Freddy Lee. Maganda ng mga pangalan. Napaka-professional ng mga pangalan. Parang maglo-loan na yan. Shoutout po from City of Ilagan, Isabella, Family Labugin, Venida Mendoza. Maraming salamat po. Hello there! Ani na sa live ko, ang daming nagtatanong kaano-ano kita. Malay ko sa inyo, kayong napadpad dito sa live. Mga taga Tumawini daw sila at saka mga taga... Burgos Isabela. Ang alam ko kasi, may mga kamag-anak kami dyan sa Tumawini, sa Reyna Mercedes, sa Kabagan. Ewan ko sa ate ko, mas nauna siyang sinilang. Kaya ate Nene, kung marami ba kaming kamag-anak dun sa mga nabanggit kong bayan. Basta alam ko, Tumawini lang. Last Sunday, nandun kami. Dumalaw kami... Oh, tama, last Sunday nga, nandun kami sa may sementeryo. Dumalaw sa aming itay. Pa-shoutout po kay Sir Armando Melchor, shot na, from Ingo Vibes. Siner mo pa, sabay aya ng shot eh. Pag ikaw, sinatgan niya. Thank you, DJ Max. Mula kay DJ Cuber. Batiin mo rin naman ako sa programa mo tuwing Sabado. Pang-umaga ka ba, DJ? Kasi baka magkaano tayo eh, magka... time slot. Na 8 to 12 din kasi ako pag Saturday. Habang gabi si DJ Cuber. Madalaw ka nga dyan. Bulabugin lang kita panandalian. 6 to 10, same time. O abangan nyo po si DJ Cuber mula alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. Sa programang pangkalusugan, di ba? Atin sa inyo ng, ano na yun? Bionic. Ay kuya, nakikinig po ako sa radyo habang nagtatrabaho po sa Water World Grand Resort. Uy! Baka naman
po, kasi gusto ng anak kong mag-swimming. Baka naman po pwede kaming mag-swimming dyan this Saturday ng libre. Nang goyo pa, mag-guess ka, sabi ni DJ Cuber. Sure, mag-guess ako dyan ng Sabado ulit. Namimiss ko nang makisit inside. The Saturday Night Vibe, yun ang kanyang programa with DJ Cuber. Isama ko yung pamilya namin, sila Kuya JB at Nene at yung mga pamangkin ko. Mag-swimming po kami dyan sa Waterworld. Yung libre, ha? Yung walang babayaran. Libre entrance. Ito yung nakagisnan naming resort ng bata kami. Ay, sabi ni Kuya JB, ano ba yun? Wait lang, nakalimutan ko. Ito mahirap kapag ano, apat-apat yung computer. Ay, papasyal kami dyan sa bata. Dapat kuya, ano, meron kaming ano dyan. Pang malakas ang pansit kabagan, yung tipong hindi ko nakakayaning mag-drive. Naano lang, naligaw lang kami dyan, kuya. Sinadya lang talaga namin sa sementeryo at nagparamdam ang ating ama sa aking panaginip. Parang ano eh, parang may naitatagong yaman na kailangang maibahagi sa ano, sa ating magkakapatid. Parang may nakalimutan siyang ihabilin na pamana. Parang nakalimutan niya sabihin, o Toy, eto yung sayo, eto yung kay Ate Nene mo, eto yung sa bunso, eto yung kila Kuya Peter mo, maaga. Papa naman kasi nakalimutan magpaman. Jika doon, bulabugin natin ang, ano yun? Bulabugin natin ang Earth, sabi ni DJ Cube. Anyway, ingat-ingat po sa lahat ng mga nagmamaneho sa aking bayaw, Kuya JB, at sa kanyang pamilya, kay Ate Nene, sa aking mga pamangkin dyan. At sa lahat po ng nakikinig sa atin. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from...

Ikot by Over October, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. 10:15 on the clock for those of you guys na hindi pa rin nakasynchronize ang kanilang mga orasan. Sa tamang oras, our Philippine Standard Time is 10:15. August 5 is our day today. Para sa mga may bayad, ay may mga utang dyan na kailangan na magbayad, due date nyo ngayon, August 5. Sa mga home credit user, ganyan. Sa mga Skyro, Billies, di ba? Anyway, we still get our question of the day. Funny it may sound, pero yun yung gusto kong i-topic kayo, i-question of the day natin. Kasi yun nga, di ba, nakarelate ako dahil sa sobrang sakit ng tiyan ko kahapon. Paano kaya malalaman kung kahapon pa yung ulam sa karinderya? Again, paano kaya malalaman kung kahapon pa yung ulam sa karinderya? Kung meron kang nais ibahaging kwento, ipadala mo na sa ating text line 09-35-810-8217. Again, that's 09-35-810-8217. From texter 0771, hello DJ Max, good morning pa, shout out to my one and only love, Shella May Sagayaga. Sagayaga, tama po ba? Tama yung pronunciation ko ng last name? Coming from Amir Villaflores, also to Boss Yoyong while driving, also to Ryan Guzman, Bernard from Tumawini Isabela, God bless you. The number one here at Tumawini Isabela. Number one naman pala tayo dyan sa Tumawini. Hello po sa mga listeners natin dyan sa Tumawini Isabela. DJ Max pa, shout out sa lahat ng taga Parago, Tumawini at kay Kapitan ng Tumawini, Barangay 1 na si Kap Julia Manawis. From Bernard, salamat at sa mga batang HGB ng Barangay 1 na laging nakikinig din, from Bernard. Hello po sa mga listeners natin dyan sa Tumawini Isabela. DJ, postpone po ang BSKE. Akala ko tatakbo kang kagawad. Ikaw na nagsabi, postpone nga. Paano ako tatakbo, di ba? Hindi, ano ang tawag dito? Hindi pa naman sure. House bill pa lang, final pa lang sa Congress. Di pa natin sure kung... Mali mo i-veto ng Pangulo, di ba? Shoutout po kay Jerwin at Lorien dito sa Kapirpiruan ng Cordon. Asya, pagbati mula kay Joaquin. Ganda nung pangalan nito. Joaquin, yan gusto kong pangalan ng anak ko, Joaquin Gabriel. Parang ang lakas maging ano, tagapagtanggol ng Kalawakan. Yeah? Joaquin Gabriel. Tapos ang nickname mo, Joaquin, di ba? Shout out kay Jerwin at Lorien sa Kapirpiruan, Cordon, Isabela. Nakikinig din daw po pala sa atin si Attorney Benjamin Canapi ng Tugigaraw. Hello there, Attorney. My number one DJ for life. Parang mali naman yun eh. Parang mali yung, ano, yung tagline eh. Parang kabila yun, sir. Talaga, Attorney. Kung ano nung inaano. Ano tayo, Taps Radio, Real Radio, yeah? Big shout out sa mga teachers natin dyan sa may Rizal National High School na nakikinig po sa atin ngayon. And likewise, sa mga establishments po dito sa Santiago City na tayo ang background music nila ngayon. Nailis ako doon sa, sa isang tawag dito, company jingle ng isang establishment dito sa Santiago City, yung Koreana Sea. Diba? Lakas baka, Koreana Sea. Pagkasensya nyo na po, di kasi ako marunong kumanta, kaya hanggang doon na lang yun. Ano na. Basta maganda yun. Ganda. Very catchy. Diba? Ang galing nung composer. A big shoutout po sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan po sa may Difun Quirino. Hello po sa inyo. Pa-shoutout kay Rembert from Texter 2154. At Rembert, ito yung kay Judy Kumba, kay Martang Inday. Yung asawa ko, tinatanong niya, meron pa kayo nung kahapon? Masarap kasi yon, sabi dito ni Sheena. Gusto niya pala yung luma eh. Di mo lang nakain ng 2 hours, panis agad. Yun yung sinasabi nga nung iba na kapag mabilis daw na napanis yung ulam na binili mo sa karinderya, ibig sabihin kahapon pa yun. Natawa ako doon sa kanina yung pagpink na yung hotdog sa minudo. Papanis na daw yun. Ano yun? Yung magkahalo na yung lasa ng adobo at kaldereta. Kasi nasa isang lalagyanan lang eh, no? Pag yung adobo wala ng sabaw, shout out sa'yo, Mang Mario. Shout out from Limson Arthur. Kapag yung natirang Bicol Express naging dinuguan sa gata. Bakit naman ganun?
itsura nun, ano? Nangitim yung Bicol Express, gano'n? Kapag lasang adobo pa... kapag... ano yan? From Noemi de Cepeda. Kapag lasang adobo pa din yung minudo. Kapag lasang adobo yung minudo. Si Joaquin kanina, sabi niya rito, na-miss daw niya yung boses ko. Been listening to you since pandemic, sabi niya. Tagal ko na rin talaga sa pagraradyo. Biruin mo yun, simula kasi ng first year college ako. Hindi, grade 12. Tama, grade 12 ako nag-start eh. Pati DJ na. 11 pala, December ng grade 11. Doon ako nag-start na maging isang DJ. Campus DJ nun. Grabe, tagal ko na pala. Ganda ng Sterling Campus. Yes! Ganda talaga yan. Listening since 2002. Ay, matanda na to si Joaquin. Pa-shoutout, Boss Ersan. Boss Ersan, oh, shoutout daw. Pagbati mula kay Sapyo, Sapvon. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Maki with a song called Kahil na lang. Back to back with the Cab of Joe's Multo. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa Taps? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito. Ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
3: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!

0: Ba't may pasaka, anak?
1: Nakipag-away po ako.
0: Astig! Sino kinaaway mo?
1: Si Tomas po. Yung tambay sa tindahan.
0: Tara, respakan natin.
1: Wag na, Dad. Kipag-break na ako sa kanya. I hate him so much, Dad. I hate him.
0: Ay, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Carlos Garcia with Ikaw Ang Iibigin Ko right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio with yours truly pa rin po, DJ Max. Play that song para sa nanay tatay ko. Naalala ko kasi nung buhay pa sila nun na every time na naka-airy na ako nun, laging ire-request ng mama at papa ko na i-play yung song na yun kasi every morning, dati madaling araw kasi ako, sasayawin nila pampagising sa kanila. Ayan, natulog-tuloy sila ng matagal. Habang tulog-tuloy. Pwede po pa-request, sir. Wag mo na sana by Parokyo ni Edgar Cesar by Kia. We'll check kung meron sa console natin mamaya, brother. Kung wala, baka may ano ka dyan, may substitute ka dyan na song. Our question still goes at... Ano na ba yun? Paano mo... Wait, balikan natin. Paano mo malalaman kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Again, paano mo malalaman na kung kahapon pa yung tindang ulam sa karinderya? Rangel kasi, sir. Ay, ikaw naman pala yan. Anong dito ka? Mag-aral ka nga na mabuti. Graduating na kayo. Ay, graduating na ba kayo? Hindi pala. Third year pa lang. Wala. Buti ba yung iba, nagdala na ng pagkain dito. Ito si Rangel, ilang taon na yung McDo niya, hanggang ngayon, wala pa rin. Ano ba naman yan? Puro ambaw, walang bitaw. From Migs Isidro, kapag yung natirang... nabasa na natin pala ito kanina. Pag yung lumpia may halong tokwa, minsan may baboy na tinadtad pero lasang nilaga. Bakit? Ni-recycle yung ano? Ni-recycle yung ulam ganun. Nilagay sa lumpia, 'di ba? May mga ganun eh. May na-experience akong ganyan. Second year ko, sir, nag-shift ako. Yan ang sinasabi ko sa iyo, isa ka naman palang keyboard. Shift, 'di ba? May shift sa keyboard mo, wallet. Yan na nga lang natin 'yan. Anyway, we're almost down with the final hour of our program. Maya-maya po ako magpapaalam na. At syempre kailangan rin mananghalian, gaya nung iba diyan na nananghalian. At syempre ang ating lunch today ay sponsored ng aking misis. At sponsored din ni LJ na nagdala ng chowky. Thank you. Kapag lusaw na ang laman ng dinuguan, either galing sa minudo ng kahapon o adobo. Sabi ni Abby Romero, hindi ako makarelate sa dinuguan. Hindi kasi ako makain ng ganyan eh. Bawal. Not because religious matter, bawal kasi ayoko yun. Mapili ako sa pagkain eh. Hanggat maaari nga, gusto ko lang kainin corn beef eh. Pwede bang kumain ng corn beef nang hindi nagkakasakit, diba? Parang mas gusto ko yung ganun. Kapag may hotdog na yung dinuguan, bakit ba na? Ando tayo sa dinuguan ulit na ano? Wala na ba kayong ibang ulam na nakakain dyan sa karinderya? Kung dinuguan, minudo, wala man lang ba sa ano? Bulalo, ganun? Sabi ni Giancarlo Torres, imbis na pagkain, kapag luma na yung tindera. Grabe naman pala. So dapat pala fresh yung tindera para masabing fresh din yung pagkain na binibenta. So kapag luma na yung tindera, luma na din yung pagkain. Good morning, DJ. Pabati po si Mark Simon. A happy birthday from Denver, Navarro, and Albert Gawiran. Oy! Happy birthday, Mark Simon! Alam mo yun, nagba-birthday ka pa? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Eh, kung ayaw mo na, andyan lang si Lord. Para maramdaman ko naman birthday mo, padala ka ng pagkain dito sa stasyon. Ikaw naman eh. Yan, puro bate, walang bitaw. Happy birthday, Mark Simon! Pagbati mo lang kay Denver Navarro at Albert Gawiran. Naway maging masaya ang araw mo ngayon kahit walang pera. Number one na sakit yan ng mga nagbabirthday ngayon, lalo't August month ngayon eh, no? August nga, di ba? Ghost month, I mean, yun pala. Pasensya na, medyo nalutang ako dun sa part na yan. Ghost month nga ngayon, no? Di ba? Karamihan na nagbabirthday ng August, walang panghanda kasi walang pera. Kapag may sarsa na yung pritong isda kahapon, sabi ni John Mark Cabiles, may sarsa na yung pritong isda.
Maraming maraming salamat sa mga patuloy na umaantabay sa ating programa, nakatutok sa kanilang mga bahay, sasakyan o sa kung saan-saan pa man yan. Sa mga establishmento na tayo ang background nila ngayon, maraming maraming salamat po sa inyo. San man nyo kami nakahagip ngayon, naway maging masaya at ligtas ang araw nyo ngayon. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Sugar Free with a song called Batang Bata Ka Pa. Oh, Batang Bata Ka Pa. Ito sa tinderang luma na. Tanda mo, Batang Bata Ka Pa. Back to back with Noel Cabangon sa Kanlungan. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. My name's DJ Max. Enjoy this song, mga kapatid.

10:09 on the clock rather. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga patuloy na nakatutok sa ating programa, magandang tanghali po. Happy, happy lunchtime po. Sa mga nananghalian, sa mga bumibili ng pananghalian, sa mga nagluluto pa lamang, at sa mga walang pananghalian, happy, happy lunchtime. Kahit wala kang pananghalian, happy lunchtime pa rin. Malay mo, part niya ng diet mo pala. Who am I to judge you, di ba? Anyway, ang mahalaga humihinga tayo at buhay tayo mga kapatid. Sa mga nakatutok pa rin po sa ating programa, sa mga sandaling ito, magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa mga kakatunin lamang sa ating programa, hello there! Hope you're having a great time. Naku. Happy, happy lunchtime sa mga Tapsians natin dyan, sa mga classmates natin. Anong lunch mo? Yabangan ng baon na naman to eh, no? Hello there sa mga ano po, sa mga tao. Diba? Wala nang iba eh, no? Again, paano mo malalaman na luma na yung tindang ulam sa isang karinderya? Yun yung context ng pinag-uusapan natin kanina. Gawa nga po nang ang inyong lingkod ay, should I call it food poison? Hindi naman. Basta may kinainan akong karinderya. Ako personally kasi, bihira akong kumain sa karinderya. When I was a kid kasi, nagkaroon ako ng trauma talaga dyan nun. Kaya bihira akong kumain dyan. Kaya yung mga kaibigan ko nun, eto na naman si DJ Max na rich na naman. Na hindi ko makakain sa karinderya. Hindi dahil ayoko yung mga pagkain dun or hindi ano ang tawag dito or whatsoever. Ano kasi, nagkaroon ako ng trauma eh. That trauma brings a lot of memories. So, hindi, yung trauma kasi na yun eh, anong tawag dito? Kumbaga, masyadong malaki ang ginampanan sa aking isip, sa aking pagkabata. Kaya ayun, sabi ko, bihira na akong kakain dyan sa mga ganyang karinderya. Eh, nangyari ulit kahapon na ganun nga. Anyway, sabi dito ni Angel Batosalim. Ganda naman nung apelyedo. Parang galing ka ng, anong tawag dito, ng Zamboanga, ganun. Lasang tinola ang fried chicken. May sarsyado rin yan sila sa natindang. Ano, lasang tinola yung fried chicken? Ba't na ganun? Or yung fried chicken, maasim-asim na, ganun ano. Sa umaga, magandang umaga po, DJ Max. Sa pagbati mula kay Sir Joselito Carrion Borja. Pabati po sa ere. Salamat po sa mag-ina ko, Judy Ann Borja at Jaylene Borja. Maraming salamat po. Hello there, Sir Joselito Carrion Borja. Long time, walang paramdam. Eto si Sir Joselito eh, ano eh, talagang nakikinig to sa lahat ng stasyon nyo. Tsaka ano, ever since na nagsimula ako sa career ko as your radio DJ way back. Matagal na panahon na yun. Mga panahon na yun eh, nililigawan pa lang ni Sir Joselito si Ma'am Judy Ann. Judy Ann, nakalimutan ko ngayon dating pangalan ni Ma'am Judy Ann, yung apelyedo niya. Nung hindi pa Borja. Basta hindi pa sila kinakasal noon. Basta nakalimutan ko, yan. Eh ngayon, may asawa na, may anak na rin si Sir Joselito. Hello there, maraming salamat Sir Joselito sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Hello po, pwede po pa-request ng halika na. Thank you po. From Texter 4403. Maya-maya natin na ma-play yan kapatid ha. Basta abangan mo, i-play ko para sa'yo yan. Pag napakinggan mo, lagi mong isipin, ikaw ang dahilan kung bakit na-i-play yung music na yun. Halika na, by Maxi Andreson. Sige, play natin maya-maya. Sabi dito ni Christopher Javier, kapag may nakain kang lasang adobong karne na sa pansit na. Totoo ba yung adobo ay nire-recycle tapos nilalagay na pang sahog sa pansit? Legit yun? Parang never heard. Ngayon ko lang naramdaman? Ngayon ko lang yan narinig. Teknik ko naman pag nakita ko na nasa maliit na lang na kaldero, ibig sabihin ininit na lang kasi bagong luto nasa malaki na laglag. Pag bagong luto, nasa malaking lalagyan. Ay, ganon! Sa bagay, from malaki kasi madami noon to
maliit na kaldero kasi ininit na lang yung kahapon, kokonti na lang, pe, paubos na lang kumbaga. Ay, medyo ano yun, ah, medyo magandang theory yan. Pagpatuloy natin yung mga ganyang theory. Kung marunong kang magluto at araw-araw mong ginagawa, alam mo ang lasa ng bagong luto at bahaw na ulam, sabi ni Agnes Tiedermann. Totoo, pero hindi kasi ako nagluluto, kaya gusto kong malaman. Basta DJ, ingat lang sa pagkain, sa karinderya, kasi yung iba dyan hindi talaga honest, dagdag na pa. Totoo, diba? Yung iba kasi nga, ano eh, may ma-serve lang. Diba? Pero shoutout sa mga malilinis na karinderya dyan. Marami naman masasarap na karinderya na nakainan ko rin syempre. Basta ang ano ko na nga nun, ang paborito ko sa mga karinderya is yung mga sabaw nila. Nila ako fan ng sabaw na papaitan. Parang negative 10 over 100. Gusto ko yung may mga nilaga, yung mga bulalo, ganyan. Kusyalan. Pag bumula na yung bibig ng kumakain, sabi ni Myra, grabe naman. Hindi na yan ano, anong tawag dito? Hindi na yan, hindi na yan panis. Food poison na yan. May poison na yan pag ganyan, pag bumula. Iba na yung nakalagay ko. Ano sa hug niyan? Ano sa bang muriatik? From Joy, kapag dinadagdagan ng tindera ang sandok sa ulam para maubos na siya kapag halos madurog ng karne o isda o gulay. Pag ganun kasi nababad ng husto eh. No? Kahapon pa na ibabad, tapos ngayon nababad ulit, dinisplay. Yung pagsandok pa lang niya, nag-ihiwa-hiwalay na yung karne. Ano? Yung iba naman, wow, napaka-tender. Tenderism yan. Ay, big shoutout sa mga estudyante nga nanonood sa atin ngayon. Na panayang silip dito sa booth natin. Nagbumukha tuloy akong hayop dun sa ano, sa Zuba. Diba, sabi naman dito ni Ricardo Digao. Mabango lang kapag mainit, pero kapag malamig na, bigla mo na lang siyang maiisip at masasabing miss na kita. Parang hindi ka related, kapatid. Parang may pinagdadaanan ka na dapat natin pag-usapan sa isang tagay ng Red Horse o kaya ng isang emperador. Ayan, babay po sa pinakamayayaman ng Quezon San Isidro Isabela, ang may-ari ng Point N Auto Car Care Center and N Resort, likewise yung De Cecilia Farm Resort. Ang Nietes Family and Obra Family. Diyan po sa may Quezon San Isidro Isabela. Grabe naman, mabango lang kapag mainit, pero kapag malamig na, bigla mo na lang siyang maiisip at masasabing, miss na kita. Ang bigat ng pinagdadaanan niya. Ay, naririnig po ba kayo nagme-megaphone? Ay, naririnig ako eh. Ay, big shout out sa nag-heart na ano ha. Mamaya po, we'll be back on live sa ating TikTok. Ay, kailangan ko lang ipahinga yung aking cellphone. Pero yun naman mula alas 8 hanggang alas 12 naka-live. Grabe naman na yun, di ba? Sulit sa oras, kumbaga. Mamaya, magla-live po tayo. May nagtatanong kasi anong oras o daw ulit ako magla-live sa ating TikTok. Maya-maya po, magla-live tayo. Tapos, anyway, ang ating katanungan ay nananatili. Paano mo malalaman? Ayan, inulit na lang yung pagkain sa isang karinderiya. Daming nakaka-relate sa atin. Siguro marami rin yung ano dyan. Kapag super dark brown na yung sarsa ng minudo. Kanay! Uy, pero diba, meron kasi yung ano, yung grabe maglagay at, diba sa minudo, naglalagay naman ng atay? I believe so, ah. Meron kasi yung iba, yung, meron ako nakainang karinderya nun, pagkasarap-sarap na minudo. Dark brown naman yung kulay, eh ano kasi, marami yatang nilagay na atay. Pero di kasi ako fan ng atay, di ako makain ng atay. Pero ano, pag hindi ko alam na may atay, or pag hindi ko alam na atay na yung nakain ko, nakakain ko naman. Basta huwag nyo lang ipaalala, gano'n. Hindi rin ako fan kasi ng gulay eh. Ano ako eh, kanibalismo. Carnivore eh, hindi ako ano eh. Hindi ako basta yun. Baka may mga vegan dyan ha. Di ba sa Amerika yung mga vegan. Masyadong OA sa prinsipyo nila. Kapag nilagay sa munggo, kapag ang nilagay sa munggo is da. Ay, yung pritong isda kahapon, no, ni-recycle, nilagay na, no, na sahog sa munggo. Sabi ni Ronel Arzola, pa, feeling ko hindi naman na yung, ano, yung ulam mo kaya yung karinderya, yung ano, pinepersonal. Kasi sabi dito ni Ronel, kapag ganun pa rin ang suot ng tindera. Yung tindera yung luma, hindi yung pagkain.
grabe ka naman. Pinersonal eh, ad hominem to, ad hominem, personal attack. Kapag binagsamang adobo na ang karning baboy at manok. Ganun may ano? May mga ganun eh, nagluluto ng adobo na mix yung ano, karne ng baboy at karne ng manok. Sarap yun. Oh, what baboy, nag-dry na, sabi ni AJ. Nag-dry na? Eto, eto legit to yun, sabi dito ni Hokage. Pag madami nang lagay sa isang order, kasi nga pinipilit na nilang maubo. Tapos ikaw naman na, ano na, ang tawag dito na buyer or consumer. Diba, mapapasabi ka na lang na, ay, ang ganda sa arindir yang ito. Taas ng serving, dami ng serving, ha? Dito nga ako paulit, ano, paulit-ulit. E paulit-ulit din pala yung ano, yung tawag dito, yung ulam mo. Pero meron yung mga karinder yan na naturally, ano talaga, madami sila mag-serve sa, ano, sa isang order. Lalo na kapag vlogger ka. Siyempre, tadamihan nila yan. Sabi dito, sabi ni Princess Garcia, pastil lang, walang sinabi kong pork or chicken kasi halo-halo na pala. Shoutout doon sa kinainan namin sa Ramon. Sabi ni Prince, saan yan? Nang maiwasan, diba? Malay mo kasi, ano, pinaghalo talaga. Ikaw naman, sado ang judgmental. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out on my official Facebook page. That is, of course, DJ Max. Like and follow nyo naman po. Yes po, mamaya, I'll be back on live po sa aking TikTok. Abangan nyo na lamang po, ano. I've got here a song from Sugar Free with a song called Makita Kang Muli. Back to back with Brown Man Revival's Maling Akala. Maya-maya natin i-play yung ano, ha? Halika na, liga na. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course. Mine's DJ Max. Enjoy the song.

0: Taps Radio. Feel the love.
1: Hi, one thing I really love in Taps, the interactive touch boards, not just in one classroom, but in all classrooms. And these are not just for display, we use them regularly. Students are always excited to participate in class discussion. Try Taps, enroll for next school year. I'm Charmaine S. Ramones, a grade 6 learner.
2: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Fine. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

That was Bruno Mars with Finesse, only here and still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, of course, Marms DJ Max. It's lunchtime! 11:45 on the clock. Happy, happy lunchtime po sa mga Tapsians natin. Likewise, sa lahat po ng mga listeners natin na sa mga sandaling ito ay nananghalian na po. Bakit sabi, mas nauuna daw yung radyo. Inunan ako ng radyo. So, naia-advance yung boses ko. Isang radyo ka nakikinig. Pakinggan ko yung sarili ko kung ano yung susunod yung sasabihin ko. Parang pati ako nawawala sa sasabihin ko. Nawalan ako ng karapatan, gano'n. Sa mga... wala. Sa mga nananghalian na po, sa mga sandaling ito, happy happy lunchtime po. Sa mga nakikinig sa atin habang kumakain, sana mabulunan kayo. I mean, sana enjoy nyo yung pagkain ninyo. That's what I meant. Ayan, di ba narinig ninyo may gumalaw? I won't take much of your time, mga kapatid. So pagkat alam kong yung iba sa inyo dyan, ina-enjoy na yung mga pananghalian nila. Ano man ang pananghalian ninyo, ipagpasalamat mo yan sa buong may kapay siyang dahilan kung bakit meron kong nakakain ngayon. Huwag mo masyadong angkinin, huwag kang masyadong self-centered na pinaghirapan mo lang. Diba? With the final scratch of our program at maya-maya po ako ituluyan ng magpapaalam. Pero bagay may mga pahabol na mensahe rito. Oy, Texter 4403, na-i-play natin yung song request mo, Halika na, Halika na by Maxi Andres. Fan, ha? Sana pinasayaw mo yung kamag-anak mo. May mga humahabol pa rin sumasagot dun saan. May mga nakaka-relate yata sa akin na may mga sama ng loob sa ibang karinderya. Pag may ipis na kasama, sabi dito ni Catherine Montes. Yun talaga, malaki ang chance, panis na yun, di ba? Nilamutak ng ipis. O kung hindi man, kahit bagong luto yun, tapos nilamutak ng ipis, isa lang ibig sabihin. Madumi. Kapag nasa ibang lagayan na from LJ, totoo ba? May ano pala, may kinalaman ng lagayan. Kasi kanina may nagsabi nga, di ba, na kapag bagong luto, nasa malaking yun, di ba? Malaking lagayan. Kapag luma na, nililipat sa maliit. Kasi yun na yung mga tira-tira, kumbaga. Mabula na, sabi ni Justin. Ano nagiging mabula kapag kapag luma na yung ulam? Totoo ba? Hindi ba kapag mabula na yung panis na yun, for sure? Punto lang naman natin dito, paano mo masasabing luma na yung pagkain sa karindir? Hindi ko pa masinasabing panis na. Kahapon kasi panis yung nakain. Eto, common tong nakikita natin na sign na luma na yung pagkain sa isang karindirya. Yung tawag dito, pag sobrang lambot na ng karin. Hindi pwedeng tender. Hindi pwedeng masyadong pre-nature cooker, ganyan. Kaya malambot talaga yung karne. Hindi pwede yung ganun. Basta kapag malambot, qualified na kagad na luma yun. Anyway, maraming salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 oras. Magsama-sama po muli tayo sa susunod na araw. Sa 4 oras muling Bardagulan. Ewan ko may natututunan kayo sa amin. Or puro na lang tayo dito kabulastugan. Once again, this has been your DJ, mine's DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kapatid, kahit medyo makulimlim. At laging tatandaan, mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ang patas. As I leave this program, let me give you a song from One Direction with a song called Last First Kiss. Keep it right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Once again, DJ Max, now signing out. Bye-bye!

0: Uy, kinuha mo ba yung 500 ko?
1: Ano po?
0: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
1: Hindi ko talaga marinig kita, ay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
0: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
1: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
0: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
1: Ah eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show. Welcome to the Lunch Break Show.

0: Tops Radio.
1: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
2: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
1: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
2: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa Tops, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
1: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa Tops ang anak ko. Enjoy Tops High Tech Facility.

Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.

0: Ma, buntis po ako.
1: O siya, matulog ka na.
0: Di ka man lang magagalit sa akin? Di mo ka sasampalin? Anong klase kang ina? Walang pakialam sa anak. You don't do that to me.
1: Tumigil ka, Jonathan, ha? Yang kabaklaan mo, pinayagan ko na. Tapos, kung makakiringking ka, wakas, umayos ka.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga hirap ko nang kitain? 20 pa kaya? Swerte ko nga may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Ah eh, yun lang.

Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.

0: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

0: sana ang relasyon natin parang wifi internet.
1: Bakit naman?
0: Para lagyan ko ng malupit na password at walang nakikikabit. Punong-puno na ako. Daming nakikikabit sa'yo eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAF sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
3: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
2: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
3: Eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: TAPS Radio, real radio.
6: The Quarter Mix on TAPS Radio. Bye.

0: inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo!
2: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
1: Ah, yun lang!
3: Ha ha ha!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Cecil, spell ambulance.
2: Ambo.
1: Faster!
2: Wee wee wee wee.
1: Tapi ma'am, mabubunggo ka.

0: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try! In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: iniisip mo?
1: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
0: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
1: Ang ge, ako kasi yung nanalo.
0: Ah, eh, yun lang.

This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.

0: Hindi naman sira ang relos mo.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: my class, name any kind of animals.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko.
0: Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
2: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niyang sinasabi tatay ko, animal ka!

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Wala naman dito yung mom mo. Laging nasa office.
1: Hindi po tama itong ginagawa natin.
0: Baka naman sinabi mo na sa kanya.
1: Ay, hindi po.
0: Wes, don't worry. O sige, ayusan mo na ako ulit at make-upan. Gusto ko, katulad kahapon. Girl na girl.
2: Ay,
0: pak!
1: Yun lang.

Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.

0: Ilang salita ba kailangan mo? Ha? I like you. Gusto kita. Mahal kita. Ba't di mo sinabi?
1: Mahal mo rin ba?

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po. Hey!

Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng Tops ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa Tops ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. Tops teachers are dedicated and determined to give the best to every Topsian.

0: Bobong, pwede bang bilhan mo ako ng bagong bra?
1: Cecil, bakit ka ba magsusuot ng bagong bra? Eh maliit naman yung hinaharap mo.
0: Teka, eh bakit ikaw ha? Nagsusuot ka pa ng bra?
1: Ah eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Radio 107.1.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Ma'am, karabaw.
2: Ma'am, tatay ko. Bakit nasali tatay mo? Bakit? Animal ba siya?
3: Opo, ma'am. Kasi tuwing nag-aaway sila ng nanay ko, lagi niya sinasabi tatay ko, animal ka!
2: Yun lang.

Pops Radio 107.1. Real Radio. Para naman para kay Lolo ang Lola.

0: Good news mga parents, nagtaasan na lahat ng bilihin, nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father, nakatingin sa kanila.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Papa Chivers Private School Incorporated ay may sped class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa Pops para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa Pops Aurora Alicia Isabella.
1: Kapero parang ang lalim ng iniisip mo.
2: Nanaginip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
1: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
2: Ang ge, ako kasi yung nanalo.
1: Ah, yun lang.

0: Bebe, musta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, besh. Eto, kagagaling ko lang sa mall. Bumili ng bagong CP. Pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.